sa mama ano nan telepono pa manga yung na niyang ganong nga mulin na lang hori bay kile niya anin telepono duko to lem kino chui siki ilan na daga magsirindi dun fofo ganyong kinga yung mulin na lang hori ilang ni misa si mori duko to anin telepono. Salamat sa mga salamat.